Eja ti e se be ka gba won owe bi melo kan o na o to jo meta. Eja gbo owe bi meta yewo lale yi. Ale lanfani ati gbadun awon orin yi lowo ale yi. Olu ogo Olorun ba be ba ma fi gbohun mi lola. Ati laughter house nle ti ma gbohun mi. Ita se nkoko a o si na se kini o to ge o gbagbe ija ti won eja sun waju ka te waju ke le mo gbadun wa si waju si ni asuko to fi wadu wadu to ehe orogun idi apere yo lu asuko to fi wadu wadu to ehe orogun idi apere o lu ni olowe alakoko mo lo wo ere yi ni cinema loni cinema ere ti mo lo wo e fun royin tinubu olowe kan ti won pa nbe oni eranko tin wo ti pakoko oni ri nkan oko je eranko tin wo ti pakoko

0: Aliaji alijiwa ni yakan kiwa ni lujo da aliaji.
1: Iru eranko be to ba ti wa yo lokere to ti ri pakoko un o pe ah ibi ma lo ni o ma lo ma de be loro eleyi o no going area
0: to
1: ba ti wa ri run kan be yo wa fese fe yo salo eru oni je o le wonu oko ohun debi ti o ri nkan je mo so pe eranko to ba wo ti pakoko ni ri nkan oko je awon gba mi nbe to ye pe as human beings as awa eyan gan fun ara lara wa baba wo tawon nkan kan awon idiwo kokan o to won o ni gbe nkan kan se lai lai o to won o ni se kini o ni gbe nkan kan se o ba wo tawon idiwo owo tawon nkan to ro pe idena lawon kini yi owo tawon excuse awon awawi lawon kan be to je wi pe awawi na ni bi e ko gbe won lati ati ori ipele kini dori ipele kewa awawi ni o jan de ipele keji debi ti won de keta de ti won de mewa ojo lo dekun iwa awawi re bakoko ki se nkan to le leyan loko amo imagination wi pe ah kini yi eyan ni o e je ki eranko le sumo awon nkan wo ni won ti gba ninu ori re to ti accept e to ti mu mara re gege bi awon ohun to pe ni reality to si je pe bo ba wo dada ki se reality o
0: awon to wa ti ba
1: won kini ohun si nda oduo lati je eyan laye nda oduo lati su siwaju nda oduo lati te siwaju awon iwa wawi awon iwa
0: mo ba ra ki ba kan to je tutu
1: eru ti o to

0: mo be se nlo awon ogun ye gba to di pe stage kan ti mi o ni lagbara lati afford owo ogun ye mo mo ti lo so hospital bo mi boya ton ba do se scan pe boya le ton ma ri mo sa lo so hospital bi different one won ni won ri nkan but ni ra ni sa wa ni body mi okay fine ah mo si mi wa le gan wale ni 2023 mo wa tojo ara mi gba ti body mi wa okay tan mo pada ni 2023 ko ju be week lo ti mo pada si on yen ti be problem yen tun lo du be pada cause mi lati 2020 yen ti 2024 mi kin le njeun o so nje ti mo le je ti ba je yen tan ti ba di ko bo ohun na fun mi kin bi pada mi ara mi tin ko tin wa okay so gba ta wa bele program 77 ti won si lasi mo mi wa be kin wa le pe ma lo si church ah mo ni ro o pe mi o le lo church pe muslim ni be kin kan kini kan asa ni kin fi igbagbo kan gbe be lo so be ma de be pe iyanu ma se le be kini kan okay o da ko si wahala but asa bere ti mo tan lo ti mo tele won lo si prayer yen o di ojo kefa won sa nkan yin lowo mo jade ajojo se kini kan mo jo se mo but the body mi weak mo a lo joku pada mi o joku ma gborile chia to wa legbe mi be leyi ben mo ri kini kan dudu complete bo ara body mi be leyi to jade ni ara mi so lati gba yen bayi mi o ri problem kankan mo ona de si ara bayi ko so nje ti mi o le je yiyan amala ti mi o kini je te everything pata mo din je
1: o tin je yan
0: ebu go
2: masaida
0: tele tele tin ba mo mi omi lasan tin ba di ko bo fun mi ki bi pada lati 2020 up to 2024 yi ara mi ti ni bale mi de kini sun mo ju bo bayi
1: so anything to ba jo ma bi
0: mo ti so ki wa ki mo mi lasan ki mo mi tin ba ti bi pada mi tin ni gbadun
1: but lati soru yen
0: ben sir ti mo ti ri kan yen dudu complete bi la body mi bele to jade ni ara mi adigun bayi o so nje ti mi e wa everything baba ta mo tin je
1: F40 rise to your feet. Always in call.
3: It's not matter of religion.
1: Be all sick, be aware, soaking.
3: As you lift up your hands.
1: Ogun to ti pe ninu e.
3: That battle you have stayed so long in.
1: Ma gbagbe pe bi ta ti bere.
3: That is where we started, remember.
1: O bo lowo e
3: bayo. Amen. You are free from it now.
4: Ora yi ti de didi.